surat tip menawi kati dipriksa. Sarta kabejaraken cuman-cuman iki mboten badhe anggo cuman. Ya to wis padha ngrantu ndang ngono pisan dadat kaping pinungan kaping telu bodol nok-nok ngestaken dhewe. Enjing bidha kumulo saking